0: light and the Prince of Darkness. And there could be no union between the followers when Christians consent to unite with those who were half converted against paganism.
1: Thank you. Ose, afei die. E Kristo sumu jidi ahwiase. Nanso yenkai se Paul se twakan bia na Kristo ene obunsam tem ene kuriye bia so ni ho man yakopon sori fie ene beriam anase baal asori fie nanso ase die omu no omu kabo mu aye kro enu nti Honhom pa na di asuafo nanimu no. Honhom hyase se firi aye de aben akọ. Na afei e Kristosom ebebedane enipa enhyehyeye. Ni asuafo nili e wo mransam se nya bibi nsom no ebewura mu. Na na wi aye kura akoi de. Obia ose mate me ho nanso akoma no ada so kura wiase anya de bay ensakraye wose yenka unu se sa niam a wese ekoso no ebim kase na omo be fra sa na ebe dɔso nanso yesu kristo se sa de ade ne bon for ye ba akoso nso anipa bebre bonne no ne maye ekoso mienu ne de obekwati bonne Ayi ne ho adia kire wona wo hwe no kwan no de wona konkwa gie mu asen we se ka kire madwen ma kaka ni ho ma beri asori dan ene wo nyankopon fie entimi fra ma ne nyaye esum ani han wo de fra nyaye satia bia wo se ba ko yi no ho jidia na ekura suafo no Yesu Kristo kansa sa mo ma me so a na twini pa nyina ba me nchen no ene ehu sa sori da ye ma na so honhom no ankasa na kura suafo no obi agidi se sa honhom no nya no na kura yen ye na yi no sa se we se na sase ne ha na so yen kai se onyakopo siesie nkrofo bi a obe botiti atempon no da wuro Nwa di daan kwa se wansa. E uradi mwenye mwabo. E bre dru mwenye bre na ye bre. Na otu ye sene ebe sana tuwasu ye nye. Na otu ye sene ebe sana tuwasu ye nye. Sei, ena titi ya di kanfo. Omu jidye kron krono. E kwa kwa wye ye. Si ebe ti asema si ye asema fwe tire nkumono. Wasi. Afe omu nyina akuma ye baako na wokura Yesu Kristo jidie ne nchirachire mu na honhom ne ye omu nyina baako na omu nyema nyina ye kwasafo ade na obi ekotonton ne o nyina de baaye na obi ekoton ne niema e wo Kipra na se Cyprus e de baaye na nania Safaria so ye wo akono omu so koton omu de na omu de bi siaye Na omu di febi be gu asmafo ni nasi. Na wongkongkongi yi chile pita se. Ananias. E japadia ni wongone ye wawu dia. Wukoton ye nuse ye wawu dia. Adi enti na seta ya shise wakuma ma. Se brabe dia tura chile wongkongkongi. Nye nipa na yo dia tura chile no. Ne mwome yo nyankupon. Wasi ananias tia samu wa wafia si wii. E nye pita ne kumu no. Wasi. Dɔwire miansa akyire no na yire nso bai na no dia peter de sinanim sɛ moton asase ne gyesa na ɔse yaane ɛnde ɔse ɔmɔ nkɔsi awukunu no ɔmɔ 90 ati aboboa no ɔmbɛ soa kɔsa asmafo gyidie no na yɛ mfra mu sɛ de na yɛ hyɛ bɔne ahenkyɛ na ba ba tena onyankopɔ asɔre mu no Na nso yen kai se Yesu Kristo be ba ne maye etoso mienu abe fe kuro bi eje bi wo ho enu nti wo se enipa mienu e wo fuo mu e ye adwuma be fa ba ko agaba ko